0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Buti pa yung ulan walang tigil. Kami kasi tumigil na sa sinasabing walang iwanan.

0: Jubog 5 Years Old Whiskey. Ang ilim nun sa mga macho. Jubog 5 Years Old Whiskey. Marinis, masagamsaman ang sabor sang turugman sa kada lago. Tungod kay himo ini sang mga eksperto nga nagikan pa sa mga nagapanglimpyo sang imbornal sa Europa. Jubog 5 Years Old Whiskey. Sa kada dimdim, nagadasig ang paglibot sang kalibutan, nagalinog ang utog kaunuran. Jubog 5 Years Old Whiskey. Wala sang katulad kay pwede man ini itugong agatong sa motorsiklo, jeep, auto kag eroplano, kag nagakalayo bisan indi pagsindihan. Jubog 5 Years Old Whiskey. As ang tutunlan at tay kag dyan, pati na ang bugos mo nga kalawasan. Jubog 5 Years Old Whiskey. Don't dare taste it, even if you drink moderately.
1: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Yung nilalambing mo muna ang nanay mo bago humingi ng pera.
2: Maride!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Hello? Kumusta naman ito ka, babe? Gimingaw na dito ko rin mo, babe. Wa pa lang kong kalugar, babe. Tagaila kong higayon. Makalugar ko at tuon di ka na sa imong boarding house. Ako'y bahala sa imong allowance. Babe, what you wearing? Nag-t-shirt lang na ika. Ako po nag-t-shirt na po ko. Usa babes, you like this? Oh, I like this kayo.
1: Hoy, kanar! Kinsa na po di mong gitawagan, ha? Nang babae na po ka ba?
2: Usa nang babae? Hoy, kinsa ni? Wrong number ka. Ayaw patakang istorya ni Raday. Kay wako kay lari mo. Pag-respeto. Pagbato ng respeto, day. Tiguwang nako. Sa pagtanaw ni mo nako. Mauto pa ko ni mo. Padulong pa lang mo, kalag na ko! Ayaw ko yung ginapag-istorya!
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ah, ano problema? May no nagapangasubo ka gidaw?
1: Ah, problema. Agad break it kada gabi na lang. Kada gabi na lang. Pirmiga panguhit, misis ko.
0: Ay, ano gina problema? Da, break. Nami, ganyan na pirmiga panguhit si misis mo.
1: Ah, problema, kidya pre. Tako kidya pre nga problema. Tatlo na yung katuwig ng ligad, napatay na si misis pre mo.
0: Nay.
2: Abaw! Pwerte!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Maanghang! Ganyan din ang nararamdaman ko kapag nakikita kitang masaya kasama ng iba.
5: Hugot pa more!

0: langga bay. Oh, saman. Kita kaning lapis. Akong balion, ha? Oh, ganun mo magibali? Ingani ang akong kinabuhi kung wala ka. Pointless.
1: Ana!

0: Pwede ka baka brady para sa misis ko?
1: Oo, sir. Pili lang. Ano nga size si misis mo?
0: Eh, no gani nga size si misis mo. Doon ko kabalwa ako.
1: Oh, sir, do ano ka dako? Do ka payas?
0: Ah, hindi ah.
1: Ano, sir? Do apple?
0: Do hindi man.
1: Ah, do itlog sang manok?
0: Na, amo na, miss. Oo, oh. Do itlog sang manok. Pero fried, miss, ha?
2: Abaw! Puwerte! Puwerte!

0: Hugot pa more!
1: Teka lang, pahinga muna tayo. Pagod na ako eh.
2: Bakit? Ako sa tingin mo hindi pa pagod? Pagod na rin ako kakamahal sa'yo.
3: Hugot pa more!
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Time.
1: The MOR Weekly Top 10.
2: Número uno.
3: Número uno.
4: One.
5: Uno.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Limpyo?
0: Uy, darling, wala pa, magsugod pa lang ko.
1: Ah, sige, mamalingki sa ko, ha?
0: Uy, Tisha, mamalingki ka, unya yung anay mong sulom.
1: Ano di ay? Unsa di ang nasa kong suot?
0: Mamalingki ka niya, bumukay mong sayal. Mura na ba kag dilingpik latunog pa, ha? Klaro kang sinsilyo. Pag-ilis ito, pag-ilis.
1: Kanor, uy, madugay na ko ba?
0: Pag-ilis lagi dito, di ko musugot, bumukay na mong sayal, burag sayal ni Silurmon. Pag-ilis!
1: Sige, oy! Mag-ilis na lang ko! Kanor! Kani! Okay ra ni?
0: Sus! Puryabuyag niya akong asawa. Darling, anong nag-shoot-shoot? Magkamubo kayo! Mamalingki lang ka, mag-shoot-shoot ka mubo! Pag-ilis ito, pag-ilis! Mura na ba kagdili sa piyot, mag-shoot-shoot!
1: Muka, oy! Mag-ilis na lang ko, bi!
0: Darling, my goodness, darling. Anong nagsando-sando man ka? Klaro kay mong ilog ko. Nag-sleepless ka lang, gumra ba kay kag-ilog na pa'y bukto ni mong ragpaa ka na ka. Pag-ilis ito, pag-ilis.
1: Sa muka, oy! Kamu mga lalaki, dako kayo magproblema sa isuuton sa mga babae. Di niyo gusto pirme. Kanor!
0: Yes, darling.
1: Kani, okay na ni. Tanawa, nag-t-shirt na ko ha? Dako na kayo ng t-shirt, nagpantalo, nagpambalay na lang ko. Okay na ni.
0: Kana, darling. Kana may okay. Kinaukihan. Mas nilutaw ang imong kagwapa, darling.
1: O sige, mulakaw na ko ha? Kay maliit na ko, mamalingki na ko.
0: Ah, darling, kadali lang.
1: Unsa naman, pod?
0: Ang pinakwarta, ako na lang mamalingki. Ikaw, panglimpyo diri. Okay ba?
1: Kana!
2: It's throwback all the way.
3: All the way.
2: In an all flashback Sunday.
3: MOR Classics.
4: More music.
3: MOR Classics.
2: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
5: Manila sound.
6: Disco.
5: Novelty.
6: Jukebox.
5: Standard.
6: Ballad.
5: Folk.
6: Country.
5: Rock.
2: From the year 2000.
3: MOR.
2: Classic. The 90s.
3: The 90s.
2: The 80s.
3: The 80s.
2: To the groovy 70s.
3: 70s.
2: MOR.
3: Classics.
7: This golden classic.
2: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
8: With an extra serving.
2: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
3: Classics.
7: Playing the hits of yesteryear just for you.
2: On MOR.
9: My only radio.

0: Tagpilan din yung room.
1: Anong sinin mo, sir? Ang special kung ordinary.
0: Ano nang diferensya sa special at ordinary, ha?
1: Sir, ang special, mayara TV, mayara man masahista.
0: At yung ordinary, ha?
1: Ang ordinary, sir, ang masahista, may TV.
2: Wow, perte.
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Noy!
1: Pai!
0: Nauno yan ang mga ludog mo.
1: Nakibungagan ako dyan sa luwas.
0: Saan ka bungagan mo?
1: Si Kenneth Baga, susiga dyan.
0: Oh. Oh, so gwapong dakulo ang luwas? Masaligan ang braso?
1: So matatuon.
0: Nakibungagan ka dyan? Saan ito nakibungagan ka?
2: Break na kaya kami ni Kenneth. Nadakop ko siya. Kaya ba niya si Bess? Kaya ba na siyang mencho? Papa! Di ko na kikibuhan ka.
0: Tapos?
2: I can't stand him anymore. The little papa! Ayoko na! Oh my God!
0: Parehas kita. Niloko man ako saan? Parehas na sana kita, no? Niloko man ako saan ni Kenneth.
3: Grupag!
4: Grupag!
0: Grupag!
4: Si Papa, may pinagdaanan man kay Kenneth?

0: naghambal ang driver sa iya ng mga pasahero.
1: Ang tanan ng mga lawo ay bipaliog manaog ba'y kamo?
2: May checkpoint ba'y sa unahan eh? Liog lang ko ah.
3: Hala, di paano ni Karunong? Sino karo madrive sa jeep mo?
4: Bow! What the?

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Oh, isa pa. Alis na. Oh, miss! May isa pa.
1: Isa pa? Bakit? Di ka naman akuntinto sa akin? Sana ako na lang!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Boy! Boy!
3: Mangkano!
2: Kita ka ng talong sa tusligan? Pati ng daghan ng bunga, di ba? Hala, harbisan na, kay sayang kayo. Wala magusigong pare niya, naguli sa probinsya. Munang kita nalay mo harbisan ang iyang gitanong nga talong.
3: Mangkanor, basig, makasaban ta na ba? Wala to ah.
2: Boy, noong sagog ka. Kanong makasaban, amigo kay Mistagia ng Balaya, kumpare pangibig. Ako lagi manubaga na basta, kaysa naman uluro na diha, sayang kayo. Ulain pa'y mukuha. Di kita nalay mo pahimulos anang iyang talong ni kumpare.
3: Mahala ka man kanura kung nagsuguan eh.
2: Ako lagi pasalig anak. Usa, wala naman nung kasalig sa kuha.
3: Mangkanor! Mangkanor!
2: Ay! Pare! Nabot na di ka pare?
3: Ay kung pare-pareha diya.
2: Pandami. Siga ng mata sa kumpare. Pinapad ang aping. Nasuko na di.
3: Mangkanor! Nganong ipanguha man mo akong talong ha? Wa man ka mananghit.
2: Ha? O siya'y talong?
3: Unsa man ang mga talong na nasa mong lamisa? Ako ha man ha?
2: Uy, ganong naaman ni mo mga talong diri pare? Ligo na nga kong boy ba? Bawagin na ng utlo sa imong mga talong pre. Pwede ko'y kalibutan na na. O pare, pagkuhan na lang yung mga talong. Okay, allergy man ko ani. Magpugakao na ni. Kaligo na nga kong boy. Bawagin na magdagmalas na ko. Madakpan lang lagi na ko na kong boy ng mga hilabot ni. At ilaw ginis ko ba? Nawara ko pare.
4: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: ta kilala. Si mo pre ba? Sa mo na kailom-ilom. Si mo pre, subong parati si mo puti, no? Ano ang sikreto mo pre man?
1: Ah, pre? Simple lang pre. Huwag man na yung sikreto-sikreto. Amo lang din tabuo ah. Bala mo sa una may lap-up ko pre. Tiwag ko lang yung bulong. Git palapta ko nalang tutong maglikom sa bilog kong alawas. Kita mo puti-puti ko pre. Bileb, bileb, bileb ah. Puti-puti sa akong dokano ko pre no?
0: Ayabaw! Perte!

0: Bakal daw kaya sinduman ki Chaliding.
1: Awin da mama, madiklom mo mga bata, takot ako sa diklom.
0: Di ka nunoy magparahat dit. Kaiba mo ang si imong anghel.
1: E di, sila sa nasuguon mo? Para pisong asin, duwa pa kaming magatuwang. Sosyal ka ma.

Pag mabalyungan isa tinampo, magkiling sa wala sa tuo. Dai magtangad taan maagi bako man iroplano.

0: Yes, ma'am.
1: What is 1,000 books plus 1,000 books?
0: 2,000 books, ma'am.
1: Good. Very good, Pam. Okay. 2,000 books plus 2,000 books.
0: Easy. 4,000 books, ma'am. 4,000 books.
1: Very, very good, Pam. Very good. Okay. 5,000 books plus 5,565 books.
0: One library, ma'am. One library.
1: Wow! Good job!
2: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
3: Kumutirada, danlog pa sa okra.
2: Ako na good name.
3: Makalusog gihapon, isang bangag sa dagom.
2: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
3: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
2: Si Mang Kanor. Putot! Dali na ko dali.
4: So, Mang Kanor?
2: Pataka kag-storya sa kong darling. Kabalo ba ka dito kung natulog sa sala gabi? Huwag ko gi padulog. Outside ako lang buko. Kano sumbong ba ka nga na ako yung angkas? Hindi man at sinoon.
4: Sus, Mang Kanor. Uy, balibay ba dyan ka? Kadaganin mo gipang angkas mga jin-jin nila.
2: Tugay na ko naglungot-lungot yung makasabihan kay kanda ko. Dali na ko. Magsumbagay na lang siguro ta. Mas may pa.
4: Sus! Adyo ko kagita, Mang Kanor. Eh, dito ito katungaan ba? Dali na ka na masumbagan ng imong lawas kay lapad kayo. Musukol na ba yung kong tiguang? Wa na ba yung kong respeto?
2: Wag yung respeto ni pututan eh. Musukol pa na ba kong gamay to eh?
4: Oh, sumbaga ko, sumbaga ko. Dara, o doon na kayo ko. Di ka kaabot sa kuwa, Mang Kanor.
2: Di ko kaigo niya.
4: Walo uyaw eh, Mang Kanor. Hangin na yung maigo.
2: Kung ito man na ni mo to, ikaw kayo ng hangin nga di na ko makita. Ikaw pagka ha...
4: Kapuya, oy! Ilisi na patanoon na!
5: Ikaw! Puto! Puto!
2: Uy! Balik na rin! Hindi ko balik sa pututan eh.
6: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
7: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
6: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Really? Bunya kita mga tanong sa sagwa.
1: Ay, ma'am, na ano kay Muya man? Gaula, no? Papamunyaguan mo ko?
0: Kareklamador sa imo. Magpayong ka.
2: Abaw! Puwerte!
3: Pagmaramihan.
4: Salga sa tugtugan.
5: Let's get it on.
4: More sa hapon.

0: festival. Uragong ka sa pistahan! Permina!
1: More hits, more fun, back to back.
2: Swak na swak.
1: More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Ikaw squat di.
1: Parang ikos mo yan pale. Malangunasan ikos mo. Kulang sa training.
0: Amo nga ni pale, sige ang pangunas.
1: Grabe. Anikos ko buka narugsan. Anikos ko, baragan mo andyan yung panama. Hindi, baragan saan dyan pag-intindi yun. Pagparagi-agian sa na yan.
0: Kanigoan mong pale.
1: Ata na. Uto nga ni sa balay, dinlagan ko sana dito. Pagbalik ko dito, manggalan sa panama ko.
0: Ganit yan ay pale. Unong panama ninyo?
1: Tubaga dito, inulas na balaw. Chusy man kaya yali si Miming, bukan man basta-basta. Nya, kamo pale, unang panama ninyo?
0: Kuwam na to pale, crispy pata.
1: Ha?
0: Crispy pata pale.
1: Kaya man pala. Kunawa ako, bagay ido-ido, mag-ikos-ikos ako pag crispy pata yan.
2: More hits, more fun, back to back.
3: Swat na swat.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Pumubirada! Tatlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Gayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Ay, Bitoy! Marika din bataka! Marika din!
4: Tay kanon! Unsa man!
3: Bagsak na po ka sa mat, bataka! Kailain nga matang imong gusto! Kay kusog kay ka matulog! Hindi ka mag-study ka!
4: Unsa, tay kanon? Dito ka madungog ba?
3: Unsa di madungog? Igon ko, nganong nabagsak na po ka sa mat ni mo?
4: Na, tay kanon! Dito na ko madungog! Kambyo na tabi!
3: Sige, kambyo ta! Ah, oh, uya, makadungog na ka, ha? Makadungog na ka?
4: Tekanor, kuya Way, makadungog na ko. Tekanor, nakitaan ko taga. Ninggawas ka sa kwarto ni Yaya.
3: Madamay, di ko na ikaw makadungog din ang napita. Ikaw gani ko, Bitoy. Okay naman ang mabagsak sa mat. Basta mag-study lang dyan ka. Aron ka makapasar.
4: Tekanor, tumagasak ko ba? Nanong ninggawas man ka sa kwarto ni Yaya?
3: Ikaw yung bataka. Hindi ka makasinabta na yan ni Bitoy. Hindi ka madungog din ang napita. Hinay, di ka signal din ang aside. Pero mo ginitambag na ko ni mo. Mag-study dyan ka firme sa mat. Kaya mamahina ni mo para makapasar na ka.

0: More music sa MOR. Meron!
1: Akala mo lang wala! Pero meron!
0: More sa hapon!
2: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Miss, papaklatad na bilansang. Ang uno lang, mga 2 kilo. Ah.
1: Sorry, sir. Ah. Wala kami gabligya lansang.
0: Ha? Huwag kang mo lansang? Anong klase pharmacy ni nga huwag na lansang? Pagpaniraan na lang kamo.
1: Abaw, perte.
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mangkanor, dako gyud pasalamat ang atong basketball team sa imo tungod sa atong kadaugan kagahapon.
1: Ha? Wa ba ko nagdula kagahapon?
0: Mao gani, nagpasalamat may kay wa kami duwa kagahapon.
1: Dapat.
2: Mix of rock, mix of rock. Mix of rock.

0: feel at home and be entertained.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: Lingawa ang imo kaugalingon sa hotel nga daw imo lang pugaran.
1: Matawhay ang palibot, malimpyo kag presko tungod ini nahamtang sa tunga sang kampo sang tubo. Manami ang serbisyo kag kumpleto ang amenities.
0: Pugaran Hotel Resort and Casino. May single room nga may isa ka ilitlugan.
1: May double room nga may duha ka ilitlugan sa magtimbang nga hiligdaan.
0: Kag family and suite rooms para sa mga nakapangitlog na kag gusto na lang maglumlum.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: Kumpleto man sa nanari-sari nga hampang kag kalingawan
1: katulad sang panggingi.
0: Pula puti, ilaga nga puti, gwa sulod sa buho nga hampa.
1: Pakalay sang sigay,
0: pauwak sang hulo nga manok,
1: kagtintin bika.
0: Pugaran Hotel Resort and Casino. Pangitaan nyo lang para hindi ka mo magtalang.
2: Turn your radio up.
3: You are listening to
4: Mix of Rock.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Okay, dahil lang.
1: Sorry kay Mang Kanor. O kanihahin, ayaw na lang gidna ako.
0: Kusa mo lang, katol nga gilok-gilok.
1: Ganahan ka, Ana.
0: Ganahan kay ko.
1: O, sige pa. Isa pa.
0: Katol nga gilok-gilok. Hinaya lang. Mabuhang ko ba yun?
1: Gusto ka? Isa pag yun?
0: Oh, sige, isa pa.
1: Ah, sige.
0: Dito ko kapugong gani akong gibati. Pati lamias akong paminaw. Lami yun kayo.
1: Oh, di ba? Lami basta. Hinay-hinayon lang.
0: Tinusun. Kaligil ako, Yaya. Pati yung maruan yun.
1: Kanor! Hoy, Yaya! Lagong sa mga dina! Hawa din ha!
2: Yes, ate. Sige, magluto sa day ko. Arisa ko Mang Kanor, ha?
1: Hoy, Kanor! Nagunsa mo? Unsa to kong nadungog? Samtang na ako sa gawas? Unsa'y lami?
0: Dali, nagpaibot na kong uban. Kikatol kayo. Gilok nga katol-katol. Mautay mong nadunggan.
1: Giganahan po ka! Ganon din ako'y muibot? Ganon si Yaya pa man, ha, Kanor?
0: Dali, katol na magugay kong uban. Wala pa man kamabot. Muna si Yaya akong ipaibot.
1: Ah, katol di ay ha. Mas maayo ani Kanor para di nakamagpaibot si mong uban. Ni ay clipper. Ah, upawan ta ka. Alidre.
3: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: inumino mo kapag paupok mo, ha? Sobra na ng gasto mo!
1: Ikaw gani, magasto man sa makeup, kagadto mo sa parlor.
0: Okay lang na, iya. Kaya nagkapagwapa man ko, para sa imo.
1: Ako yung ginawa ka po, Bob. Para maging gwapa ka sa panalukan ko.
0: Abaw! Puwerte!
2: More Saka Mix! My only radio plays more
3: Saka B Express!

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan! One click lang! 24/7 na tang mag-uban! Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Dikoy! Luway sa na! Tanganing day ka magparaliboy!
2: MOR!
1: Permina!
3: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express.

Siguraduha ang imo puturo paagi sa pag-eskwela sang husto. Magkuha sa mga kurso nga imo mapuslan sa ulihi. Mag-enroll sa Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy. Nag-a-offer kami sa mga masunod: pangtukap buli sang balde training program, dressmaking and fashion design para sa mga bayo sang manug, hair science and hair fashion para sa mga amo, cable removal para sa mga tuhod sang karbaw, house interior design para sa mga balay sang buyog kag balay sang damang. Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy, ang eskwelahan para sa imo puturo. Magasugod ang enrollment kung mamunga na sang grapes ang puno sang kawayan.

0: Kagitan ganita ni Ma'am, ba't yun dyan ko ato?
1: Ah, ayaw na ka bala ka balilin. Ako rin bahala sa akong asawa.
0: Ha? Niyaw saan man yung pagpangaturungan mang kanor?
1: Eh, noon lang na ako ang akong asawa. Nga na amnesia ko.
2: Now back to the music faster.
3: Ang bilis!
2: This is More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express.
2: On My Only Radio.
4: My Only Radio.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: About Perte Testimonial!

0: Ako gali si Freddy. Nagapasada ako sa jeep. Sa una na, sa'y kumakig. Gamay-gamay lang ganiga pag overtake sa ako. Nagalaputik na yung baba ko. Isa ako makita ko nga nagapula na ginang stoplight. Tapos nagdiretsyong isa ka driver. Ba, oh, grabe, dahil nung buyayaw ko. Isa, nagagawa sa baba ko mga tinaga nga. Isa ganiga, gambal pa ko sang hasta sa nga, no. Nambay ko sa kaguligod ko nga, no. No, hindi naman itama. Di, para makalma lang ko, inboxan ko radio ko. Tribingin, ara sa MOR. Pagkapamati ko, taong tahom sa music. Inando ko makapamati, kamalan ako kakalmado. Bali na yung sim mo, ha? Di sa gani, no, tikalon ko na mag-drive. No, basta namin sa piling. Kagang importante, gidyaw, no, ay nakukabati nga daw naghambal ko sa bad words. Believe di ba ko tuon sa MOR, ha? Mga DJ, sabi, hindi bastos baba, eh. Abo na daw mahuya ka nilang balawa. Ikaw bala na, guwa bala sa baba mo itong mga dinimunyo, balaw. Ako si Freddy, isa ka driver. Kahit tungod sa MOR, nami na akong pag-drive. Abaw, perte!
1: Abaw, perte!
2: Music, Todo Max, Todo Max. Sit back, relax.
3: More sa Gabi Express.
2: More Saga P Express on my only radio.

0: most dedicate in a sentence.
1: Use it!
0: Pag ginamitan mo ng glow, siguradong dedicate yan.
2: Abaw! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, murag wa mang gyud si Dong Chunggo?
0: Nalagi na, ayo halang.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, wa mang gyud? Wa gyud mo tubag ba?
0: Nalagi na. Kailangan na natong makuha tong akong iparip dito nga isda para maluto na to to. Muto itong pulutan ron.
2: Mang Kanor, sarado may langgit.
0: Abri na ilang gate. Dalawa, abri na ako. Abri lang, gate.
2: Abri lagi, pero makanur, na may iruok. Kita kasulo dira.
0: Hadlok magkanang isok. Sige na, mamaak.
2: Kung sa'yo di mamaak, mamaak lang, makanur, isukig dagway, oh. Talawa, oh. Talawa, nagturo-turo ang laway. Bahala ka, makanur, di kong sulod.
0: Sige na, sudla na lagi. Naalagi siya, di lagi na mamaak ilang iro.
2: Di lagi ko, makanur.
0: Bahala ka. Di na mag-inom, kaya wala tayo pulutan.
2: Sigurado ka, makanur, ha? Di mo makilang iro ha, talawag, galaway-laway na o.
0: Ilagi, ako pa'y kunhuni mo, sige kung balik-balik nila ilang parchunggo. Di lagi na mamakang ilang iro.
2: Sige, sudlo na lang ako. Agay, agay, sige, sige, agay, agay, agay,
0: agay. Ah! Madamay, parang nga kong kumpare.
2: Magkador, unong ka, di mo makilang iro. Ipaak palagi ko.
0: Saan palagi doon ko? Mamaak doon lagi ng iro, anak. Kakita na ba di kang iro nga manumbay? Siyempre, upaak doon na. Madama, mag-iro. Tulong din rin.
2: Magkalang! Magkalang! Ay, kumiyay! Magkalang!

0: Erot and enjoy ustedes na mga kansyon, aki na M.O.R. Benaya, munkantaan niya ta.
1: Dong, wabakan ni batig hangos da, dong?
2: Ha? Wala man, naglingkod naman ko dali.
1: Amo ba? Gahapon pa manggugagadagandagan sa akong huna-huna.
3: Ay, rla. Ana.
4: More music on my only radio now.
5: More sa Gabi Express.

0: Dokta Nur, pwerte naman akong mingawa diri sa mental hospital. Wa na jud ko'y mahimo ani ba? Nagsuwat na lang ko sa kong kaugalingon.
1: Mao ba? O sa mapigibutan ni mo sa imong suwat?
0: Wa pa ko kabalo, Dok. Kay wa pa mangguni abot.
1: Pagamay!

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ay, ako bali si Jimmy ah. Jimmy, pinkaw ang tawag nila sa akin. Kaya balan mo ang tuo ko nga kamot. Ano yung tawag bala nga pinkaw? Hindi ni mga taglong kay nagatiko langit. Hasta subong ganit, the wife ko nung biya mo kay tinuya mo kong mga luyang sa chicks blao. Iti, may ingkaw ito mo, piyak na kamot pinkaw ah. Basib lang ko na suyaan, tas yung chicks ako. Pero so, umbisa nga nagamit ko ni sa Maninoy Wonderlana. Ginaplas-aplas ko lang sa kamot kong gatiko bala. Nami kitang epekto ya kay mga duro, duwa kadlom na to gamit ko mo. Ang kamot ko, naguntay na siya. Kung isa ito, tiko. Sumong nagauntay na siya. So, kanamig isang epekto sa nga Maninoy Wonderlana. Magsinyas-sinyas ko sa mga karabiyanan ko. Pailang patay, babay ko kay. Doon kanamig lang yung hakyaw-hakyaw mo. Taglong-taglong mo. Ha, babay gani. Ha, babay, babay. Ano na, hindi ko na matiko. Isang mga ngalot gani ko sa ulo ko doon. Hindi ako kapangalot mo. Amo na gani nga manamig itang epekto sa Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo kid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah.
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Hello. Hello, boss.
2: Oh, unsa man kanon?
0: Boss. Mananginot ako, boss ka. Magsiklim ko rong adawa, boss. Kaya di ko kaya sa kong lawas, boss. Kalintura man ko, boss. Ay, gihutoy pa yun ko.
2: Oh, mau ba? Oh, sige. Magpahuway lang sa kanon.
0: Salamat kay boss. Salamat kay dako. Di ko mo duty ron. Kay magparty-party ko labang wala akong darling. When the cat is away, another cat will play.
3: Sayaw
0: kita.
3: Sayaw makanor.
0: Kada dyan, party-party.
3: Oh,
0: asa mga chicks niya, asa mga chicks. Hello, hello, sir. Hello.
2: Hello, Kanor. Asa magkakaroon?
0: Hello, sir. Nalagay ko sa balay, sir. Gitakigan. Doon ko, sir. Huwag ko kabangon, sir. Mitsuo lang akong arthritis. Rayuma, pati hubak, sir. Nagdungan. Lain. Doon kay ko paminaw, sir.
2: Oh, mau ba? Hala, sige. Nanawag na ko. Kaya kumusta na ako yung kondisyon.
0: Salamat, doon kay, sir. Pagkabutan ni mga amo, sir. Okay naman ko, sir. Masig mauli-ulian ako, makajutin ako, ugma, sir.
2: Sige, ayaw lang kay Buksa kung di makaya si mong lawas. Okay? Bye.
0: Bye, sir. Nakalusot yung kasi kong amo. Balik na ko sa sulod kay magparty-party na po ko.
4: Oh, Kanor! Abay ba na akong gitakigan kag nakas yung balay?
0: Pandamay, ang akong amo. Boss! Laiki kong lawas, boss. Pinaman makubos, naabot ko dali. Taas kayo kong kalitura, boss. 43 po na. Naglibog na kong kasa kong paigon. Nasaan ko ang lugar, boss?
4: Oh, mauba! Ayon sa duty sa Lunes, Santo Viernes, ha?
0: Ah, mauba, boss. Salamat kayo, pero gano man, boss?
4: Suspended kang kanahanak ka!
0: Panamay!
5: It's throwback all the way.
6: All the way.
5: In an all-flashback Sunday.
6: MOR Classics.
7: More music.
6: MOR Classics.
5: 4 decades of the biggest Pinoy chartbusters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
8: Manila sound.
9: Disco.
8: Novelty.
9: Jukebox.
8: Standard.
9: Ballad.
8: Folk.
9: Country.
8: Rock.
5: From the year 2000.
6: MOR.
5: Classic. The 90s.
6: The 90s.
5: The 80s.
6: The 80s.
5: To the groovy 70s.
6: 70s.
5: MOR.
6: Classics.
10: Remember this golden classic.
5: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
11: With an extra serving.
5: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
6: Classics.
10: Playing the hits of yesteryear just for you.
5: On MOR.
6: My only radio.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Roy, no? Alias Korakiki Kuko Kaka. Kalamutan sa ngalan, no, pro? Hindi ka mo mangikay kay hindi man ta basta-basta. Balay namon to, may mansion ako. Dua ang swimming pool sa underground sa babawasang atop. Kag lima kabilog ang expedition. Galing may problema ako. Ang problema ko, ang akong ulo, may palak akong buhok. So problema, kid. Pagkabati ko din sa Maninoy Wonderland, tigin haplasan ko sa mga tatlo kaanlaw guro to. Ang kapagligad sa mga pilapagid kaanlaw, natubuan sa buhok. Ha? Di pila to edad ko sa una, 32. Subong, 64 na ko, kalbo na ko, pero nga akong to sa una nga palak. Sa subong may buhok mang yapon. Taho mang agya kay kalbo na bilog ko nga ulo. Ang palak ko sa una, may buhok yapon. Nabuhok-buhok sa mais mo. Eh, sa kamanyo na. Ito mo na yung mahambal ko nga ang Maninoy Wonderland. Naway ni may makaperde, ya. Nibisa na, ano pa na mga herbal-herbal na ginapanghambal nila nga daw. Tanaan nga masakit, maayo. Away, sinabi na sa Maninoy Wonderland.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ple!
3: Tinunto ito ah. Mas agurugin.
4: It's throwback all the way. All the way. In an all flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
5: Manila style.
6: Disco.
5: Novelty.
6: Jukebox.
5: Standard.
6: Ballad.
5: Folk.
6: Country.
5: Rock.
4: From the year 2000.
7: MOR.
8: Classic.
4: The 90s.
8: The
4: 90s. The 80s.
8: The
4: 80s. To the groovy 70s.
8: 70s.
7: MOR.
8: Classic.
9: This golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
10: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
8: Classics.
9: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On MOR.
11: My only radio.

0: Mama Bear.
1: Yes, Papa Bear.
0: Iuyaman ako.
1: Nata.
0: Iuyaman ako kay Padi. Ta, amak mo an, tinaraman ako. Garuda ako para uma.
1: Papa Bear. Dai man na maraot sa pagiging para uma. Maraiyan na trabaho.
0: Iyong ani ko ta. Ang problema ta, garuda ako para uma. Ta pagkaibanan ta ka, garo ka na kaya karabaw.
2: Lasa niya, Padi mo na yan! Pagi! Gigri pa! Itutong ba ka yan? Itutong ba ka yan?
0: Relax ka lang, Mama Be.
2: Itutong ba ka yan?
0: Ano man maraos kang karabaw? Pwede ba gam alternative yan sa baka? Ang karabaw?
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga. Kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pare!
1: Ah!
0: Ay, naku pare, gaugtas. Gida ko ah, kadako isang problema ko pare.
1: Anong problema mo na?
0: Hay, ari ho, kay ang dalaga ko nga bata, baw, pagpangukay ko sang bagya, may nakitaan ko nga mga sigarilyo pare.
1: Ay, abaw!
0: Wala ako kapati nga nagapanigarilyo na naging bata ako.
1: Ate, kung sa bagay, simple pala na nga problema mo. Mas dako yan ang problema ko.
0: Ay, nga ahaw!
1: Kay nagpangukay man ko sa bags ang bata ko, ang nakitaan ko, lipstick.
0: Ay sus, ah, wala mo na problema, kay dako naman na siya.
1: Pag inaano mo yung lalaki, bala ang bata ko!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagba.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kaya na ba yung ko? Murang boboto na gina kong itmigim sa kakahiyon. Asam si Ar? Ah, padamay. Lakman ng si Ar. Kaya na kay ko. Si Toro? Si Toro? Murang na ito lang check sa sulod sa si Ar. Bukay-bukay gini si Toro ba? Abin akong nagbago na ni. Wa man ay gihapon. Tawag ko na kong tropa.
2: Unsa? Asa dapit?
0: Hilong na ikaw putota ka hilong niya. Nabaday mong hiring ang magbana-bana.
3: Mang Kanor, atong bidyo kong kaya para kapapot pa sa kanda.
0: Payo ba? Kabo paminawa ninyo. Tanawa.
2: Asa dapit?
0: Nagini-gini na lang babae din eh. Nadisuro sa CR.
2: Mura na magna.
0: Oh, di ba? Puro giganahan.
3: May basag lami keng chicks ana, bay.
0: Giganahan o gilabian. Lagi na uyab na sa sulod. Lagi na. Bay, akam dito yan ang turo.
2: Grabe na makmakan mong Kanor.
0: Relax na mo na yan ang inyong gilabte.
2: Di na pwede. Dapat mo sulod tayo para makahit punta.
0: Tara. Ayaw lagi.
2: Sikaran ko eh, ala.
3: Bawaay pa!
0: Pagkabagan! Pagkabagan!
2: Uy! Galagawan niyo, uy! Kita mo nag-flight ko sa Bangladesh!
0: Abi, magunamog na kay Chicks din ang itala yung turo!
2: Usay, Chicks! Kamalabit ako ang constipated ko! Gawas mo!
4: Daamoy ka, Mang Kanor! Ako mag-ibiyahan ako priority dito kan para lang mo hits dire!
2: Masa man, di mo muhawa! Ha? Kira-girahod na mo, be! Ha?
5: It's throwback all the way.
6: All the way.
5: In an all-flashback Sunday.
6: MOR Classics.
7: MOR Music.
6: MOR Classics.
5: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
8: Manila sound.
9: Disco.
8: Novelty.
9: Jukebox.
8: Standard.
9: Ballad.
8: Folk.
9: Country.
8: Rock.
5: From the year 2000.
6: MOR.
5: Classic. The 90s.
6: The
5: 80s.
6: The
5: 80s. To the groovy 70s.
6: MOR.
5: Classics.
10: Remember this golden classic.
5: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
11: With an extra serving.
5: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
10: Playing the hits of yesteryear just for you.
5: On MOR.
6: My only radio.

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Butchok, 34 anyos, laon-laon ah. Migo ko na sang driver na sa ABS-CBN bla nga si Father Robert Reyes na bla. Migoy kami na. Sagtong buhay pa ko nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Nabudlayan ko sa pananawan ko ito. Kurap-kurap na bla. Sa mahapdos ang mata ko. Though kisagani aloson ko kakita mo. Pero sa itong nakabati ko sa Maninoy Wonderlana ng ini, kinatistingan ko dayon kahit atin ko ba si epektibo man bala? Mamatuod, epektibo gilman. Ha, sang gabi itong nakapangayo ko sa amigo ko sa Maninoy Wonderlana, ginaplas ko sa akong mata. Pagkaaga, amo tukag tukasulay ko sa akong pananawan. Ha, sang sadto nga wala pa ko gagamit. Medyo kakurap-kurap ang pananawan ko. Pero subong, why nagig ko sa may makita? So masulhay na gid ang akong pananawan. Kisa gani, why ko kabalo kung aga na kung gabi mo kahit hindi ko kakita. Recording gani kami ni Subong sang interview gani. Why ko, ano oras Subong man? Gabi na kung aga na? Ote, sige mula na, basta epektibo gid kaayo ang Maninoy Wonderlana. Mandamo gid nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Sa naghimo sini, I love you gid, I love you.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah.
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Bastos kay kamar.
1: Ha? Yung samanta ka?
0: Wala man lang yung kamananghid. Tuloy-tuloy lamang yung kanisulod sa akong kasing-kasing bastos.
2: Ana.
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kadigin mong mga sanin na asawahan ka, ipaglabay ko na din sa gawa sa niya! Oh, kagdadlok ko rin mo! Kakita mo! Kamu ha, pare! Kamu mga pare, kakita yun mo unsa ka isog si Mangkanol! Wa ko madlok sa kong asawa, tanawa niya mga sanina! Ipanggawasan ako!
3: Go, Mangkanol! Ipaglaban ang mga lalaki!
2: Kanihiyang mga bragwak nit ipangpinte ko ni Alia!
3: Isunggang mga Noroy!
2: Kanagod, ako yun din yung idolon kay dili ko under.
1: Hoy, Kanor! Anong gikatag mo na ni mo ko sanina din ha?
2: Pandamay, ang akong asawa.
4: Hala, sa mga Kanor!
2: Darling, gigawas ko na yung mga sanina, darling, kay ako na yung panglabhan. Kay gidanok na magod dito, nalibaho.
1: Hoy, Kanor! Palusot na yun ka, ha? Palayasan ako nimo din, he?
2: Wala, darling, ay!
1: Aw! Anak ba? Pagtarong, ha?
2: Isugga gina ko, asaway. Mangtas kay batasan, mangtas pa yung jagway.
5: Kanor, asaw, tumingin mo na mong ganina, isugga!
2: Ay, kamo niya, siyempre isog ko, pero mas isog siya. Murang kong tiger, pero na-trainer. Kung si Ander, over ko, sa kahadlok.
6: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. MOR Classics. MOR Music. MOR Classics. 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
7: Manila sound.
8: Disco.
7: Novelty.
8: Jukebox.
7: Standard.
8: Ballad.
7: Folk.
8: Country.
7: Rock.
6: From the year 2000.
9: MOR.
6: Classic. The 90s.
9: The
6: 80s. To the groovy 70s.
9: MOR.
6: Classics.
10: This golden classic.
6: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
11: With an extra serving.
6: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
10: Playing the hits of yesteryear just for you.
6: On MOR. My only radio.

0: Available na ang patis nga manamit, Rigna Patis. Rigna Patis. Sunan mo nga ordinaryo, mangin marimis. Nagapadamol sang manipis, kag nagapabaskog sang lawas mo, nga daw lang kawas. Si nanay, si tatay, toto kag si inday, nagahisog tanay, nga ang Rigna Patis, wala gid sang kaangay. Ang Rigna Patis, ang ginhimo sa primera klase nga anay, kag panos nga tinapay. Rigna Patis, available sa mental hospital.
1: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako gali si Boy Toltol, no? 32 anyos. Isa ka manog libod sang kulon. Santo, shado ka taas ang sugar level ko. Ambal ka rin sang doktor daw ma-diabetic ko, no? Kung kasi tao mo. Pero sang pagkabati ko sining Maninoy Wonderlana. Ginhambal mo lang niya sa akong amigo ko mo. Nabatsagan ko nga dako ganyang epekto sa lawas ko. Kay Santo, sa kada pa check up ko, taas ang sugar ko. Pero sang nag-umpisa ko, inom sang Maninoy Wonderlana. Nagnami pagkikay nga, nagtaas pagkita ang sugar ko, nagdamo pagkita. Nahulat-hulat ko ni ganyan nga maglalawas mo. Parang subton ko kag ilibod man ah. Damo nagabakal ginantang sang sugar mo. Iyadi pa makwartahan. Namot may diya ka mga kontagpilaso mong kilo sang sugar. So, napamatundan ah. Kaya masyado gid ka-epektibo ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Pinunto ito ah.
5: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
6: Kamatis, kukis a, utan, kukis a, ilong.
7: Bow! What the?
8: Tawa pa more!
5: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Joy. Paano mamalaan ko ang nagapaligo sa CR? Babae o kung lalaki? Tiwala man sa may nakabutang he or she sa may atubasong portahan?
1: Siguro sa tuwalya, kung pink, babae?
0: No.
1: Kundi sa tuwalya, ti sa chinilas?
0: Ano kung dragon o kung gamay ang chinelas? Amo na?
1: Kung dragon, ti laban-laban, hindi gina babae eh.
0: Walang chinelas dragon ng babae, ako?
1: Laban!
0: No.
1: Ti ano biman? No kabudlay man naman?
0: Hindi, apos-apos na, day. Hulatan na lang ang magwa, parang balaan mo kung lalaki kung babae.
1: Abaw! Puwerte!
2: Classic Oldies.
3: This is MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: I'm going back someday. Kawat beo bro bayo.
3: Mutang na ako di usa ka basong mantika di slamisa. Tama. Magpreto kong tamban karon sa akong panyoto. Kausa na ako itong tamban akong iparep sa silingan.
2: I'm going back someday.
4: Ay, kainit yun sa panahon. Ay, tamatama na ako di sa balay. Yuhaw mako eh. Oy, ay isa ka basong tubig. Ani ya, imnon ko ni.
2: Okay, ganda. Okay, ganda. Asa man to kung mantika diri isa ka basong lamisa? Naaraman ako itong ibutang anong nawala man. Huwag man po nayabo din eh.
4: Kasakit sa konti ya.
2: Pandamay, agakong ugagan.
4: Kanor, unsa mo itong nasa baso?
2: Ma, mantika to, kay magprito kong tamban. Charan!
4: Ayaw kong charan-charan ha? Kay nainom na akong sa kabasong mantika. Kabalo ba ka nga, kanapulo ko nagbalik-balik sa CR? Gusto nyo ko ni mo hiluan, kanurang ka.
2: Ma, wala ti kang hiluan. Tama-tama na po ninong kang mantika sa kabaso para mo islide.
4: Mo islide? Kabulo ba ka nga mura nagbubudlot akong almoranas sa siging utok?
2: O gani ma, limpyo na kay kagtinae. Ah, di pa isa kabasong mantika.

0: ang Changyimichon!
1: Kompleto sa regalo, sa linsa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Changyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Changyimichon!
1: Para sa talan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Changyimichon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may dulse ka na, Choy?
3: May araman. Ano mong dulse, haw?
2: Paugom ko sa uyab ko, Choy, ah. Para mag-sweet man sa balasa ko, now.
4: This is MOR Classics.
5: Classic Oldies.

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Anong masakit mo sang way kapakagamit sa Maninoy Wonderlana?
2: Sa way ko kagamit sa Maninoy Wonderlana. Nagka-problema ko kahit daw may nagakulap ng itom sa likod sa tagkugo. Wala ka itom, gid. Sunlog ganit ko sa mga amigo kung mali na ko, no? Choco na batok o batok ng choco. Ambal ko, hulat lang mo kay magamit ko Maninoy Wonderlana. But ipagamit ko din sa Maninoy Wonderlana, epektibo ka dyan. Kay ginhaplasan ko ang akong nga liog. Aba, pila ka minutos lang, ginuk. Ok sa Maninoy Wonderlana ang akon nga liog. Di kundi dula atong itom-itom, pating liog kun dula man. So wala na ko ga problema kun sulugon ko nila nga may choco na batok o batok na choco. Ah, wala na kay nga, wala na ko batok. Wala na ko tangkugo, wala naman ko liog. Daw ba o ko tulukon mo? Subong lain naman sunlog sa ako sa mga amigo ko. Hambal nila ko doon, Ninja Turtle ko. Haha, perti. Kaya maghambal ko nga sila nga, epektibo gindi ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Do you rely on sugary drinks and snacks for energy? It might be time to cut back. Too much sugar in your diet is a hidden danger. Excess sugar doesn't just contribute to energy crashes. It significantly increases your long-term risk of conditions like diabetes and obesity. The simplest change you can make is limiting those sugary drinks. Swap out sodas and sweetened juices for water, unsweetened tea, or sparkling water with a slice of fruit. Make smart choices today to keep your energy steady and your body healthy for the future. Limit sugar. Your body will thank you. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Sus, oy.
1: Oh, gano'n naman po. Samo kayo. Tana, na Facebook status na lang ka para pwede takang i-like.
2: Ana!

0: Oh, ay, bocina lang.
1: The year is 1966, and this song is number one.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Tawagan lang ko kay Boy Tuhod, 24 anyos ah. Sa una, nakasandad ako. Nakabunggo ni Tuhod ko sa hagdan. Baw na pila sigid sa pagkasakit. Malilihi ko mo. Bisan ano nga mga bulong yung gamit siya eh. Dahon-dahon, dahon sa balunggay, kamonsil, pati apat-apat ka na yung testingan. Awa ay, yapon magayo. Pero sa nakabati ko na sa Maninoy Wonderland, ah. Abaw, pratik epektibo kay Kagin. Banyusan ko siya. Kadaga banyus ko. Uy, labutan sa kasmana. Nag-epekto dayon. Naghabo ka nga ako nga Tuhod. Tingin pa check up ko. Hambal sa doktor. Ati, ipa-utod na lang ng Tuhod mo. Pagkatapos, naging utod ng Tuhod ko. Ati, si guwapo ganyan yung picto kayo nga. Huwain isang pilas akong Tuhod. Kagin utod na. Eh, din ka muda. Guwapo patulukon. Hipid-hipid Tuhod ko. Huwain na mo. Amo nang mahambal ko yan ang Maninoy Wonderland. Epektibo, aprobado, garantisado. Porte!
0: Gag inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
2: The year is 1960 and this song is number 1.